ekujuleni kwazo isihlabathi kwisibeletho sona esinamandla senkosazane yezulu nomkhubulwane siyakhuleka. Sithi wena othunywe ngamanzi siyakhuleka, bathi wena ofike ngelanga, bathi wena othunywe ngemlilo, othunywe ngamanzi, izinhlonhle ezinkulu siyakhuleka, amakhosi amakhulu.

Siyakhuleka kuwe mfethu qala sikhuleke kuwe. Wena ophezu kwakho konke siyakhuleka. Sithi makube inala esibelethweni sona esinamandla senkosazana yezulu. Unomkhubulwane siyakhuleka kunomhoyi. Sikhuleka kumujaji oyema ya oshun. Sithi makube inala sindlondle ezigulu.